akamaro ko kugira umugenzi. Akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twebaho dutata agahinda, hoba hariho ikintu cyogabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho? Akiheze ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ivyigwa ku banyeshuri 179. Ikibazo kimwe mu byabagejeje cyari iki bakurungitse mu izinga ry'ubugaragwa, ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe? Umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze, ariko hari ibintu batoranyamo. Igice kimwe ku ijana cyashatse gusangaye impuzu ndetse n'ibindi bijana, mu gihe ibice bine ku ijana vyifuje gusangaye ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ivyuma by'umuziki. Ibice 18 ku ijana vyifuje gusangaye ibifungurwa. Ibice 16 ku ijana vyifuje gusangayo Bibiliya. Ibice 2 ku ijana vyifuza gusangayo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze. Ibice 3 ku ijana vyifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona. Ariko igitangaje, igitigiri kinini cyane, ibice 54 ku ijana vyahisemo ko vyosangayo umugenzi, umuntu basanzwe bazi, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira. Mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza.

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwe muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si wundi niwe yavuze ati, nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

isi yoyo rero iratubangamiye nayo nyene eh abantu bakunda kwivugira ngo ariko aragisi oya isi rakujya mugenzi iratubangamiye ushobora kuja kudandaza ugasanga byayanga yabari myiba kidoga kwa muganga ibintu nibyoroshye nabantu bariko baradandaza bavuga ati turahomba umuyaga nkuba ibi nibi ariko kandi ubuzima butegerezwa kubandanya nico gituma rero utegerezwa kumenya uko ubaho muri yisi utegerezwa kuba umuntu yidegimbya mu bijanye n'ubutunzi birashoboka rero ko ubishika ko kubera ko twabyumvise mu bijanye n'ukwemera naho nyine ushobora kuba umuntu yidegembya ushobora kuba umuntu yidegembya kubera ko Imana yaturemanye uwo mwidegembyo naho abantu bagerageza kutubuza Imana yaturemanye umwidegembyo wo gufata ingingo imbere y'ikintu runaka kigushikiye ukavuga uti jewe mpisemwo gukora iki naho congira ko ingaruka mbi mu bijanye n'ubutunzi naho nyine rero biragusaba ko ufata ingingo kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kugira rero ngo ushobore kuba umuntu yidegembye wa muntu ataja gusaba isukari ataja gusaba umunyu ataja gusaba ibirato ataja gusaba impuzu ataja gusaba ruwaye ngo bamurihire inzu kubera ko wakurihire inzu aca kugira ko ububasha

Bashimire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana aho muherereye. Rero gusozera ikiganiro cyacu. Tugiye gusozera ikiganiro cyacu. Uko mwabyumvise turi ko turakutsa ikivi. Ko turakutsa ikivi mu gukutsa ikivi. Tuzirikana ko twikukiye nibyo twararose ntaye ukwikukira hano mu gihugu cyacu cyo Burundi. Ubu rero urashobora gukora ugakora utavuga uti nina ninorora inka amata sinzonywa ninorora inkoko amagi nzoyajya nta hariho umwidegembyo. Ntureke rero korora inkoko, ntureke korora inka, ntureke gukora, ariko kandi kumvise ko birakenewe ko tugenzura neza ati ndonka amafaranga ngahe ndayakoresha gute kandi ko ndakoresha. Ikindi nacyo kumvise ni kwikura kamadeni no kwirinda kujya madeni. Ikindi nacyo twumvise ni byiza ko uziganya amafaranga yo kwikingiza uti hamwe no uhura n'ikintu emu cyihutirwa no kwikora kuki. Ikindi nacyo ni byiza ko ubika amafaranga runaka. Abahinga bavuga ati ni byiza ko nk'ibice 20% by'amafaranga winjiza utegereje kuyabika ukayaziganya ukayashyira mu isanduku yo kuziganya. Hanyuma rero ni byiza ko amafaranga yawe mu gihe uri kurayakoresha uyashyira mu bintu bizokuzanira inyungu, bintu biguha akanoti bizozana akanoti mu nyuma. Ushobora kugura nk'igikumba cy'ibiti ikiri bito ubuzuti ko bigenda kose bizonzanira amafaranga. Hanyuma rero icyo kandi twumvise amafaranga yawe ntiwavuye uyashyira ahantu hamwe gusa. Nimba uri kurarondera ahantu ho kuzaniya amafaranga aba neza kutari kurarondera mu isoko rimwe gusa, kuye kurondera amasoko menshi. Hageze rero mu gukoresha amafaranga raba ko ibintu uri kurayakoresha ari nkenekwa. Irindi banga naryo twumvise ni kwemera kubaho munsi y'amafaranga uronka. Namba uronka miliyoni gerageza ubeho nk'umuntu aronka 500,000. Ayo yandu yaziganye uyaziganye nawe niwashaka kubaho nk'uronkwa umuliyoni cyangwa miliyoni 2 warose 500,000 urumva ko uzoca ukoresha umuliyoni 500,000 arenze ko ku mafaranga uronka bizorangira rero uhindutse umubeshi. Mbere no kuba umusuma navyo nyene bizogeraho bijemwo. Hari ubutumwa dufise uyanditse ati bite ni Fideli hariya mu Karinzi ngo nawe ari ku kazi ka misi yose ku mpanda ngo ariko aradandaza agaciri akaba aha bakiriya muga kiyosike ngo yipfurije igitondo cyiza abanyakarinzi. Atwipfurije igitondo cyiza urakoze cyane Fideli. Uyu nawe yitwa yageze ati na mahoro ngizo mpanuro muduhaye ni nziza tubigenje uko twotera imbere. Akarorero umuntu akagura telefone y'ibihumbi 700,000 akorera ibihumbi 50,000 buri kwezi. Uyu muntu rero murumva ko aba atanze imishahara myinshi cyane. Ngo murakoze rero mugire muri abigisha beza akaba ari Christian ngaha i Bujumbura ngakorera umuntu mu rugo rwiwe. Urakoze cyane ugira ibikorwa byiza. Ngarakije madame we n'abana bakutsa ikivi neza. Turagushimiye cyane. Vianne rero ngo aragarutse ngo we ni kimuga ngo akashimira Imana mugabo ko yamuhaye ubwenge yamuhaye byose. Gufise ubwenge ntabura no kugira ubwenge n'umutahe ngo no kugira ubwenge n'umutahe yamuhaye. Turagushimiye cyane. Mujye umuntu Imana yamuhaye ubwenge biba bishoboka ko ashobora gukora kandi agashika ku iterambere. Uyu nawe ati ndabaramukije kuri radio Agakiza ni Ile-de-France hariya muri Afrique du Sud ni mu coiffeur. Ngo kutsi kivi uyu munsi ngo basa ngo isa n'ibaye umuti ku muntu yimirije kweri ngo hanyuma rero dukore byose biri mu bikorwa n'umutwe. Ngamadeni yoyo arasubiza abantu inyuma kweri
tuyirinde pe urakoze cyane Ildefonse turagushimiye umwami imana abandanye kukwitwararika mukanya gato ndabamenyesha ko ikiganiro cacu tuja kugisozera.

zavyo zirashikira umujyango wose igihugu cyose umugwi w'abantu umujyango ishengero mbere ni igihugu birashobora kumeregwa nabi bigasinzikara kubera icaha cy'umuntu umwe gusa yanyegeje ntakihane ngo agihebe.

akaga nibara imana irashobora kubihinduramo isoko y'ibyizigiro n'insinzi. Kimwe mu vyigwa ubuzima rukristo bukwiriye kutwigisha nuko imana dusenga ari imana y'ibidashoboka. Mu busa no mu bintu bitariho kandi bitaboneka ikuramo ibintu biboneka. Uko n'ikisi tubona kandi tubaye ko yaremwe. Ikura umuntu mu mukungugu no mu bwigunge, ikamuhizina kandi ikamwisharikana n'abahambaye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa gatandatu gushika umurongo w'umunani. Mu gitandara ikuramo amazi, naho mu kiyaga icamo inzira yumutse. Imana yacu ni gitangaza, irashoboye kandi ni imana y'ibidashoboka. Ikibanza kandi yaterewemo amabuye ciswe ikiyaya cya Kori nk'icibuso c'ivyago vyashikiye Abisirayeli kubera icaha akani yari yakoze. Ariko rero haheze imyaka myinshi ico kibanza cahawe indi nsiguro. Mu gitabo ca Hoseya igice ca kabiri umurongo wa 15 twasoma aya majambo: nzoha mukomorera imizabibu yiwe, ndamuhe ca kiyaya ciya Kori ngo kimubere irembo ry'ivyizigiro, nawe azoharirimbira nko mu gihe c'ubuto bwiwe, nko mu gihe yaduga avuye mu gihugu ca Egiputa. Ikiyaya ca Kori, ikiyaya c'ubumaramare n'ivyago, cahindutse ikiyaya c'ivyizigiro. Imana ishimwe cyane. Ahari umwiza, imana yacu ishobora kuhazana umuco. Imana yacu ishobora vyose. Inkuru ya Kani itwereka yuko icaha c'umuntu umwe gusa cakwegeye akaga igihugu cose. Ariko kandi iratwereka ko kubera ukwihana atari ukumurenza ko no kwemera kurongorwa n'Imana, ako kaga Imana yagahindiyemo insinzi. Imana yabwiye Yoshua ko noneho insinzi iri buboneke kuko icaha cari cakuwe hagati mu Bisirayeli. Yoshua igice c'umunani umurongo wa mbere. Ushobora kubera intambami umuryango wawe, ikaritsiye ubamo, ishengero ryawe, ikomine yawe, intara yawe, mbere n'igihugu cawe, kubera ico caha unyegeje udashaka kuvirira ngo wihane. Ariko hamwe wogiheba ukihana, ushobora kubera abandi benshi isoko y'imigisha y'urutavanako, kuko ubumaramare bw'ingaruka y'icaha cawe Imana ishobora kubihinduramo isoko y'ivyizigiro n'insinzi. Nicyo gitofata ingingo ubunyene yuko ubera abandi isoko y'imihezagiro mu kwihana ivyaha wahora ugenderamo ukabireka. Aho Imana yo gushikana wihanye, mbere ikashikana n'abawe, niho heza gusumba aho woshikanwa n'ingaruka z'icaha wanse kwihana. Urame wibukira ijambo: ikiyaya ca Kori cari gisanzwe ari kiyaya c'ubumaramare ku Bisirayeli kubera icaha Kani yari yarakoze, Imana yagihinduye ikiyaya c'ivyizigiro. Imana yiteguye gukora ibihambaye mu maso yawe. Yiteguye kugirira neza bawe, abavyeyi bawe, abana bawe, umuryango wawe, igihugu cawe, ishengero ryawe, ishiramwe ryawe. Ici gusaba ni kimwe gusa, nuko uhebe ivyaha vyawe ukavyihana. Uzocona insinzi isubiriye ubumaramare. Imana iguhezagire kubwo kwemera ijwi rya mpwemu
rigakora ku mutima wawe maze ibyo wahora ukora mu kinyegero bitabereye ukavavanura navyo kugira ngo aho guteza abanda kaga ubabere isoko y'imigisha amahoro na mahigwe biva kuwamaho ibihe byose Imana igufashe kandi igushoboze amen dusenge Mana nyine ushobozi turagushima kuko wamutugirira neza igihe cyose iri jambo ridukebura kugira ngo tubihane ibyaha maze dushobore kubera abandi isoko y'imigisha isoko y'amahoro n'amahigwe y'ibihe byose ndakwinkize kugira ngo ridukore ku mitima kandi ritume by'ukuri twihana nibyo sabye ninginga mu izina rya Yesu Kristo amen

Nongere ndabashimire bakunzi mubandanya kudukurikirana mwese aho muherereye riziranza ko murimo muraryoherwa murimo muranezerwa ndetse murimo murakira ubutumwa bwiza ngo kandi ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzokwira ku isi yose ngo bubere icabona amahanga yose ngo maze umuhero uzocuza. Rero ni byiza ko iyo twumviriza indirimbo, iyo twumviriza ubutumwa ni cyabona ikizo twagiriza ntuzovuga ngo je ngo ntabyo numvise ngo ntabyo namenye ngo yo uku nuku ya ibyo ntibizobaho. Rero iyo tuvuze izi ndirimbo kuramo ubutumwa, iyo tuvuze ijambo ry'Imana kuramo ubutumwa. Ibyo rero ku munsi w'imperuka nibyo bizokubera icagerizi. Ati cyagiye warimwe wumviriza radio agakiza ku isoko y'ukuri, ati ijya ndirimbo bakubwiye mbega burya butumwa bwarimwo warabwumvirije canke wumvirije umuziki gusa. Ni byiza rero yuko iyo ubutumwa burimwo buvugwa dukwiye gufata ingingo tukiyegurira Imana, tukereka ibintu byose Imana yanka tukabishyira hirya ariko tugakora icy'Imana igomba. Rero nababwiye ko inyuma y'indirimbo ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro ruza kudugeza igisaha 9 z'umuhingamo. Rero tubandanya tuganira ndetse mumviriza n'izi ndirimbo. Inyuma y'izi ndirimbo ziza kutugeza ege cy'isaha zitanu n'iminota 30 muca mukurikirana ibimenyeshejwe biza kutugeza ege cy'isaha zitandatu kuvuga ege cy'isaha zitandatu gushitsa ege cy'isaha indwi duca tujya mu kiganiro akayabago keza kaza kutugeza ige cy'isaha indwi kuvuga ege cy'isaha indwi gushitsa ege cy'isaha munani muca mukurikirana indirimbo zitandukanye kuvuga ege cy'isaha munani gushitsa ege cy'isaha umunani n'iminota 30 muca mukurikirana kiganiro intango shasha. Inyuma y'ijo kiganiro intango shasha mugenzanje aba yaje kunkorera mu ngata mu kiganiro aca bashikiriza kibage cy'isaha 8:30 gushitsa ge cy'isaha 9:30 cindirimbo ziwacu. Ngo rero ni gwa rutonde ndabafitiye uyu munsi, ibyo nibyo tuzakurabira hamwe nibyo nza kubashikiriza. Rero mukomeze kuguma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu. Iyo mumva indirimbo canke ubutumwa buhaca mumenye ko ibi ari byo bizobabera icabona ku munsi w'imperuka.

0: Allô.
1: Amahoro murakomeye.
0: Kimwe cyane ni masaha ku muganda bugukana.
1: Murawe kaza mu kiganiro.
0: Nari ukabiza bingere dano mugamu na wala tabu no sati atabanke.
1: Ego.
0: Mira na dia ti ya ni mu kibike kitandi ya muziki na salamu ni kwanza rangira jaki masani ni mbeleke ngamo ngawe cha kuna ile sati ramu kayanda. Allô.
1: Ego ndakumva.
0: Kambone liyebe na mandara kiza na nikira na bene wa ko bose ndaba kuse.
1: Ego.
0: Ya mwana mwana sana na mganga bose bose ndu kitina kya mto bonga kitaba kuse so hali moheta bi.
1: Murakoze cyane.
0: Ni bae.
1: Ego.
0: Ninata.
1: Ego.
0: Moheta bi moheta bi na mahala kuse.
1: Murakoze cyane ntamo.
0: Amen amen.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: Radega kiza ku isoko y'ukuri nk'uko rero nabibasezaniye ko gice saha 12 n'igice ko ari umwanya w'ikiganiro tugiye twivura. Numwanya wacu rero reka ndabahikaze abakunzi ba kino kiganiro aho mugiye kubana na Amede Nkurunziza.
1: Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
2: Chuti namwe bagenzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura cuno munsi muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kijanye n'uruboga canke igifungurwa bita umwungu, kikiribita. Ikiganiro cacu cuno munsi ni igice ca mbere, kuko tuza kugaruka ku mwungu ukwawo. Mu gihe igice ca kabiri ca kino kiganiro tuzogaruka kubijanye n'amababi yawo azwi ku izina ry'umusoma hamwe n'inzuzi. Umwungu ni igitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'umwungu? Nibihe bihugu vyimbura cane kandi bikongera bikiyereza cane umwungu? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu soso w'umwungu? Nakahe kamaro k'umwungu ku magara y'umuntu? Twategura gute umwungu kugira ngo utubere igifugurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hijya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

Umwungu ni igifungurwa gihambaye mu gusanasana umubiri no mu guhingura imisemburo. Mwikena igibinure bifata ufise bica bituma kiba kimwe mu bifungurwa bihambaye cyane ku bantu bipfuza gufungura ariko bataduza ibiro. Igifungurwa kitaduza isukari mu maraso iyo categuwe neza mu buryo bwa kirundi mbere kinahaza umuntu bitewe kandi n'amazi kama yawo kifitiye. Ni kimwe mu bifungurwa bihambaye ku maso no mu gufasha gukomeza abasoda bagwanira umubiri, kurogora umubiri no kugira urukoba rurembye, ibyo bigategwa na vitamine A hamwe na vitamine C. Umwungu ni igifungurwa bitewe na vitamine B ya gatandatu, B ya mbere, B ya kabiri na B ya icyenda gihambaye mu igenzo.

0: meza. Ikiganiro cyacu cuno munsi kigarukiye hano igice cya mbere. Mwari kumwe na Maître Nkurunziza Amede, umuhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Nimba mufise icyo mwotubaza, mwotrondera kuri no nimero 31 91 39 31. Iyo ni kuyisanzwe canke iya WhatsApp. Imana ibahezagire naho butaha.
1: Cyari ikiganiro tujye twivura, ikiganiro mushikirizwa na Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri. Ufisi icubaza canke ugomba kunganira, andikira Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi. Naho utaha.

cyo ti bakunzi b'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka ndabahe mwiriwe mwese aho muherereye nibaze ko muri amahoro kandi mwiriwe neza ndabamenyeshe ko jewe rero meze neza kandi nshima Imana kuri mikro kano kanya mugiye kubana na Julie Manirambona reka ndabahe ikaze mwese mu kiganiro twige

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 710 I Bujumbura.

Chigwa chacho kuri uyu mugoroba ni mu rukurikirane rwa vya vyigwa vyacu. Ariko icyuno umunsi kivuga ngo ivyagondwa ivyimperuka. Ivyagondwi vya nyuma na nyuma. Ivyagondwi bivugwa mu gitabo cy'ivyahishuri umutumwa Yohana igice cya 16. Ivyagondwi vya nyuma na nyuma. Nimba biri muri bibiri ivyo ndavyizera cya kivugo cyanje. Ariko kandi navuze ko namwe mugomba kugira icyanyu. Ariko bitari muri Bibiliya ivyo si ivyanjye. Vyashyira umutumwa Yohana 13:16-17. Ejo ku mugoroba twabonye bagenzi ingene ngo kigera ko bose aboroshye n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashigwa ku ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanye mu ruhanga. Twarabonye ingene Amerika cya gihugu cya Amerika ku mugoroba twari ko turabivuga kizoshigikira intwaro ya Roma kugira ngo abantu bose basenge umunsi umwe witwa dimanche. Ariko kandi ijambo ry'Imana ngo bagenzi bashigwa ku ikimenyetso ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura cyangwa icashora atari ufite icyo kimenyetso. Nicyo zina rya cya gikoko cyangwa igitigiri cy'izina ryacyo. Nta uzokwemererwa kugira icagura cyangwa icashora atari ufite ikimenyetso. Ikimenyetso cy'igikoko twarabonye ngo ni igihushane cy'ikimenyetso cy'Imana. Kandi ikimenyetso cy'Imana twarabonye yuko ari ndwi, ni igiharuro ndwi. Imana igeze ku munsi w'indwi yararuhutse. Uwo munsi w'indwi iraweza, uwo munsi w'indwi irawutagatifuza, uwo munsi w'indwi iwugira we mweranda, uwo munsi w'indwi iwushyira ku ruhande kugira ngo ube uwayo. Kuva itatu na rimwe twarabonye ko Imana yatangaje itangazo iravuga ati iri ni ibendera ryanje, ni darapo ryanje, uwo yirahira karimanura azombona. Imana iravuga ati ubarira Abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe, uti uko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Uhereye ku murongo wa 12 ukageza kwa 13. Ariko saha honye n'Imana yabivuze. Twarabonye kandi no muri Ezekiyeli igice cyaho cya 20 usomye kuhera ku murongo waho wa 12 mbere n'umurongo wa 20 haranditswe amajambo avuga ngo Imana yatanze isabato ngo ibe ikimenyetso hagati y'abantu hamwe nayo kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo ibeza. Mweza amasabato yanje hari ikimenyetso hagati yanje na kugira ngo mumenye ko jyewe Uhoraho Imana yanyu ari jyewe ndabeza. Ikimenyetso cy'igikoko cyocyo twavuze ngo ni iki? Ni ngombwa ngo tubanze tumenye mbega igikoko ni iki. Bagenzi igikoko twarabonye ko igikoko ari iki? Ari ubwami. Ntabwo tuba tuvuze igikoko nyabukoko, oya tuba tuvuze ubwami. Kandi ubwo bwami bwashoboye gushiraho ikimenyetso cyabo gitandukanye n'icy'Imana twarabubonye. Daniyeli 7:17 avuga ngo ivyo bikoko bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi na Daniyeli 7:23. Ariko icyo gikoko cyashinze dimashi cyangwa se cyashinze uyundi munsi utandukanye n'uw'Imana ni ikihe? N'ubuhe butware bwashyizeho uwundi munsi utandukanye n'uw'Imana? Konstantino umwami yatwara Roma mu mwaka wa 321 niwe yatanze itegeko ko abantu bagomba kubahiriza dimanche. Kandi iyo dimanche yitwa mu cyongereza Sunday. Sunday. Sunday. Ni ukuvuga ngo izuba umunsi. Umunsi w'izuba. Hanyuma uwundi munsi ukurikira ni Moon Day. Monday bacha barakwegeramwe ngo Monday ariko ni Monday mu gifaransa niho nacho bica bigaruka kuko bavuga ngo ni lundi
kuvuga ngo numunsi w'ukwezi. Iminsi mu Gifaransa hoho Abaroma bayise amazina bagendereye ku bigirwamana basenga buri munsi. Mardi basenga Mars, Mercredi basenga Mercure, Jeudi basenga Jupiter, Vendredi basenga Venus. Kandi Vendredi Venus kubera ko cyari kigirwamana cy'ubusambanyi, ni nayo mpamvu usanga iminsi yose Vendredi boate zibazuguruye. Abantu bose bakubwira bageze Vendredi ngo weekend iratanguye. Ninde yigeza kubesha ko weekend itangura Vendredi? Ahubwo babaye bibutse ati umunsi wo guhimbaza ya mana y'ubusambanyi yitwa Venus urageza umunsi wayo. Vendredi bose barara muri ndomboro ya Soro. Nanjye narigeze kurarayo ariko hari kera. Hari kera pe ijoro ryose riraca. Turi muri kakr kakr tokati koros kweli inyuma yakaziki gusa tu mani tubabariye cyane ako yaratubabariye imana ishime cyane. Constantine umwami rero wi Roma avuga ngo kumunsi ubashwe wizuba Sunday abacamanza nabantu baba mu bisagara baje baruhuka kandi amasoko aze yugagwa ryari Sunday. Abakristo ntibakwiye kwigana abayuda. Iyi ni inama yaciye Yiraodokia iyobowe n'ubupapa iyobowe n'ishengero ryari rihari icyo gihe. Baca baravuga bati abakristo ntibakwiriye kwigana abayuda, bakomeza isabato ngo baba banebwe ku munsi wa Samedi ariwo munsi w'isabato uhereye kera. Ahubwo bazoje bakora kuri uwo munsi yamara umunsi w'umwami wo baze bawubahiriza mu buryo bw'umwihariko. Munsi w'umwami bariko baravuga ngo ni Sunday. Dies solis. Munsi w'izuba. Ikete ryo kuwa 28 gitugu ryanditswe na Thomas. Ni iby'ukuri ku ishengero gatolika ryemera kwihindurwa ry'isabato ryakozwe nabo. Kandi icyo gikorwa ni kimenyetso cy'ubutware bw'ekereziya mu bijyanye n'idini. Ariko Samson ari hehe? Samson wandondereye. Noneho tugacomeka tukavuza ibyo tugomba kuvuza muri uyu mwanya. Rero uyu munsi turumviriza utuntu dukeduke. Nyarutsa uko ndahashize. Noneho nanone kandi uyu yitwa ngo mu nyandiko ziswe ngo Catholic Record. Inyandiko za Catholic zo ku itariki ya mbere Nyakanga 1923. Ibintu biri no kuri internet hehe. Nimwave mwibaza ngo ndiko nabisomera nga. Muzamubirondera no kuri internet. Dimanche ni kimenyetso cy'ubutware bwacu. Baravyemera neza ko dimanche wa muporotiwe ubahiriza dimanche. Ubimenye neza iyo yagikomoka iyo dimanche. Ntabwo yakomotse mu ijuru. Oya bene yo baravuga bati nitwe twayishinze. Wewe nimba wibaza ko ugomba kuyigenderemwo mugaba wumve ko hari umwami wayo yayishizeho kandi avuga ati nitwebwe twayishinze. Uvyumbe cankureke hari abayishinze. Bobo bacha bavuga bati ni shengero, ishengero ngo ryarishinze ngo ni shengero riri hejuru ya Bibiliya. Ngo kandi kwimurikira uko cy'isabato ngo ni kimenya menya cyavyo.

0: nzoza ndiruka baravuga bati witwa Scott mu gitabo yanditse ngo King's Catholical Asked yanditse ati nahantu nahamwe ho muri bibiliya havuga yuko umunsi wo gusenga imana ukwiye guhindurwa ngo ye kubuwindwi ati ahubwo ekleziya yawuhinduye ibitewe nuko ariyo yabanjirije bibiliya kubaho kiliziya yariho mu myaka magana menshi bibiliya itarahabwa abo mwizi ekleziya niyo yaremye bibiliya ntabwo ari bibiliya yaremye ekleziya ngorane samudson haraheze nicyo cyatumye tugira ububasha bwo kwigisha ibya purugatori nkuko dufise ubushobozi bwo kwigisha ibya dimashi kandi bitari muri bibiliya ati twebwe turashobora kwigisha ibintu mbere bitari no muri bibiliya kandi abantu bakavyemera uyu mutama uyu musore nako nari ndamubeshe uyu musore w'umutama yarayifusa isabato umusore ntabwo mbeshe none yararongoye nimumubeshere ntashobora kurongora birabujijwe rero utararongora wese aba ari umusore kandi na bibiliya iramuvuga ngo umusore yarafuse isabato nuvuga ngo idarapo ry'imana yararimanuye aravuga ati nirimanuke yidugiriza isabato isabato yiwe aduze uwundi munsi utandukanye n'uw'imana yari yarashinze ndiko navuga nti muri ya ndirimbo duhora turirimba kuri munsi wa independence twarabivuze ngo turavuga ngo ibendera ry'abanyamahanga riramanuka ibendera ry'igihugu cyacu riraduga ni ukuvuga ngo twarikuye k'umunyamahanga tuduza ibendera ry'igihugu cyacu biragaragara ko twikukiye aba nabo barikuye ku ibendera ry'imana barikukira nabo bavuga ati wewe mana ibyawe kuraho twe natwe twibereye mu bundi bwami bw'iwacu nayo mpamvu umusabyi w'imana yari yarabivuze ati uyu n'umunyabwenge dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi uyu yarabitahuye ni umunyabwenge dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ngaha yari ari kuri televiziyo y'u Burundi arabivuga ati
1: wavutse kuko yavutse ku munsi wa mbere utangurindwi tushyikira ni pasika yacu tutanguye tuje twe munsi ariyo munsi w'imana ibyo byose kwahindura iyo nshinzi ko yaruvugaga ko yezu wewe yisengera ku isabato
0: yesu yasenga ryari isabato ibyo byose barabihinduye ati kandi nanjye sinzi ko babivuganye none boba barabivuganye ntimumbaze aba n'abasitari
1: umunsi imana yaruhukiyeho ni ukwa gatandatu ari kuwa gatandatu ku wa gatandatu urabona umunsi wa karindwi bera ku cyumweru aba ari ku munsi wa mbere w'isabato hanyuma ku wa mbere aba ari umunsi wa kabiri w'isabato ni ku wa kane
0: aba n'abasitari murababona ingene biyambariye aba n'abasitare murabibona ni babandi nyine b'imidari urabona mu muraba uyu ntabyumva uyu ntabyumva uyu ntabyumva byanse ko abitahura aba nabo nyine barabivuga
1: nk'uko kureba mbije gukurikira ibi bintu bafite ingamba yo kuba kunyara kuri kandi by'ukuri
0: avuze ngo bande abadive ati nuza kuraba ibi bintu abadive umwumvirize
1: nk'uko kureba mbije gukurikira ibi bintu bafite ingamba yo kuba kunyara kuri kandi by'ukuri umunsi wa gatandatu niwo munsi wa nyuma burya w'icyumweru ku cyumweru ubundi niwo munsi wa mbere burya utangira icyumweru neza cyane ubundi ni nayo mpamvu abantu baruhuka ku cyumweru ni nk'ibindi aha abaruhuka rero ku cyumweru ibi byose bagomba gukora isaki bakabimenya ibi kwanze imana inarema tujye muri bibu imana irema irema ibintu byose mu munsi ngaho
0: karundura rero mwumvirize uyu mutama nawe

yari yihanye ibyaha byiwe byose narabihanaguye mu izina ryanje. Haleluya. None izina rya Diodoni rikarengana. Igihe rero icyo gikorwa cyo gusabira abanyabyaha Yesu azoba kirangije, ni naho haha batubwira ngo azoshira icyotezo hasi. Ashize icyotezo hasi mu ijuru ngo hazoca huzura iki? Umwotsi uva mu bwiza bw'Imana n'ubushobozi bwayo. Igikorwa cyo gusabira umunyabyaha kizoba giheze, Yesu ngo azosemerera avuga ati birarangiye. Bibirimbarira ngo kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero. Hari abatubwira ngo ibyago ngo bizoba ngaha ku isi, ngo ishengero ry'Imana ritari ngaha ku isi. Umumbarizo uwo muntu uti ubisomaye. Kubera ko hari abantu bibaza ngo ibyago ndwi by'imperuka ngo bizoba ngo igihe ishengero rya Kristo ngo rizoba ryateruwe, mbere bamwe bakagerageza kuvuga ngo bazojyanwa mu kabanga. Ejo turozoba dufise cyangwa hirya y'ikindi kigwa kivuga ngo ivyo kugaruka kwa Yesu. Ahantu wamboneye handitse ko ivyo kujyanwa mu kabanga, irya modoka nca ndayiguha. Ishengero rya Kristo rizoba riri ngaha mu isi igihe ibyago ndwi bizokorokera ku banyabyaha. Bagenzi, Bibiliya ivuga ngo nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero. Bamwe bavuga ngo ibyo kujya mu ijuru, ehe ndabira. Bibiliya yavuze ngo nta washoboye kwinjira mu ijuru gushitsa aho bya byago ndwi by'abo bamarayika byaheraherejwe. Yesu ariko arakorera hera nanone nabivuze. Igihe rero azobavuze amajambo aboneka muri vyayishira umutuma Yohana 22:11, ugabitanya nashishikara gabitanya, wandura mu mutima nashishikare yandure mu mutima, ariko kandi n'ugororoka nashishikara gororoke. Igihe azobavuze ati birarangiye, niho none hazobashize icyotero hasi. Icyo gihe Yohana atubwira ibyakurikiye, atubwira ati numva ijwi rirenga riva muri rwa rusengero ribarira baba marayika arindwi, ati baba marayika ndwi ati nimugende mu buterere, mugende kumubone musuke ku isi izi nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Navuze ku isi sinavuze kumubone, mugabo mubone nayo iri hehe? Iri ku isi. Bagenzi, iki gihe nikizoba cyoroshye. Mu byayishira umutuma Yohana 16:1, ngo uwa mbere yaciye yirukanga aragenda ngo acasuka ugwavya rwiwe ku isi. Abantu bafise ikimenyetso cya gikoko, abantu bafise ikimenyetso cya gikoko bagasenga igishushanyo cyacu, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Bamwe banka kuba isabato, bakubahiriza dimanche wa musi windwi, wa musi wa mbere, bakanka kwakira umunsi windwi, bakanka gusenga Imana, bakemera amategeko y'ubutware bw'iyi si anyuranye n'amategeko y'Imana, ngo bazofatwa n'ibisebe bibi. Genzi ngaha ntabwo ngiye kwateba. Iyo usomye mu byayishira umutuma Yohana 17:1, mbere yuko ibyo bintu biba, habanje kubaho igihe cy'uko abantu b'Imana babanza gushyirwa ku ikimenyetso cy'Imana. Kandi ikimenyetso cy'Imana twarakibonye ni isabato. Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi, bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku giti cyangwa ku kiyaga cyangwa ku giti cyose. Kandi bona umumarayika wundi ava iburasirazuba afite ikidomesho cy'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga abarira baba marayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga ati nimugire icyo mugira isi cyangwa ikiyaga cyangwa ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana. Bagenzi, turi mu gihe abagurano b'Imana bariko barashyirwa ku ikimenyetso cy'Imana. Mbwirira mugenzi aho turagomba gushyirwa ku ikimenyetso cy'Imana. Kandi igihe cyose uzaba ufite ikimenyetso cy'Imana, ndakubwiye nti bizokurinda gushyirwa ku ikimenyetso cya gikoko. Igihe cyose uzoba wubahiriza isabato, ntuzigera wubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa hehe? Mu ruhanga. Icyo nacyo

Bega nta wundi yo tambuka ngo dusengere hamwe. Nta wundi yoza. Lega tugiye gusenga Imana kandi Imana yumva, Imana yishura. Kadusenge. Yehova mwiza. Data wa twese dukunda. Ijwi ryawe ryumvikanye hagati muri twebwe. Twumvise ico wipfuza kuri twebwe. Hari kimenyetso cawe. Ariko kandi hari n'ikiganano. Ndakwinginze kugira ngo duhe gutahura no kumenya ico wipfuza kuri twebwe. Kugira ngo abana bawe twese duherere ku ruhande rwawe. Maze nk'umuntu umwe twitegurire kuzogusanganira Yesu ubwo giye kugaruka. Urakoze kubwa abahungu n'abakobwa batambutse bakaza ngaha imbere data. Vugana n'imitima yabo bahishurira kuri ku ijambo ryawe kandi bagwanira intambara ubaneshereze. Mwe n'abandi benshi baguhisemwo bariko baragwana intambara z'imiryango, intambara z'abagenzi, intambara z'incuti n'ababanyi nabo nyene nubagwanirire kandi ubaneshereze Yehova. Urakoze kubwa uyu mugoroba abahungu bawe n'abakobwa bawe bahagaze bakiriye kandi bemeye ku ijambo ryawe ari ry'ukuri, ku ikimenyetso cyawe ari cyera, ku isabato yawe ari yo kubahirizwa. Mbere wakoze kubwa abashyitsi beza watuzaniye muri kino kibanza. Bahungu bawe n'abakobwa bawe nubwo batarafata ingingo ariko baragukunda kubera ko ijambo ryawe riko riravugirwa nabo niho baba bari. Dawidi yaravuze ngo kuba mu ngoro yawe biruta kumara imyaka igihumbi mibihimbaro vy'isi. Data umugoroba reka twese duhezagirwe imbere yawe tuguteze ibiganza muvyeyi kugira ngo wumve gusenga k'umwe wese muri twebwe. Abafisi ibyo bakenye n'ibyo bakeneye bose babironswe nawe. Umugoroba wumva gusenga kwacu itwaro yacu yishugwe nawe. Fatanije n'abana bawe higa no hino bariko baraguhimbaza cyane cyane abasengera kino gihugu cyacu. Gihugu cyacu giha amahoro giha umugisha. Bazi zawe zihorane natwe muri byose mu izina ryawe igera Yesu.